0: Dohim Gabin mantag kampung Rempon Tambunan pakinangaw ko na labaras da kasalimban baras dusun EPM kaninga buhoy aramay
1: Ya, kami senang andat ke sahabat tapi naik ko kapirong ako wagumaya di kasalimbahan boros dusun ko ya ramai bo
2: Ben-ben na megal kasarer kata jam ko siyam mapad minit ka saban. Kalau mo siti ruputan ko ngayong ayatawan, manta ka tira o bay na?
1: Baka na tumilambus mong malihis ginawa ka saban na bay na. Makinaw sini manta di siyarah ang burus, pinirubaan, pitang kiadan, e di na Radio Malaysia. Kaninga FM, hebat shocknya.

0: Mumang ko papadagang, o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o, RTM Sabano, pili dit o tepot. Iklan karait nunumanu padagang o, milo orangaw da magikinangaw, manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu nunu manu padagang nga copyright right. Romutono, tupisor pemadagangan, id piromutan. Aso walwalu, turu iso duo, tolu apat apat. Pokyoputan, id nomor iso onom, teke iso walu. Osiriba gatang, osinang kosudonget gatang.
1: O tinggal gani ponong piwalitan pangguna po nga akon ko tanggungan do tinungan susumangod to kauna itakaw sabagit magigiyan nga milad sumili umatok om talingo diolo. Paruputa tababayan dit aw o sanong it ponong kawigan saba kumades kom it numur usung walu siyam walu anam talu iso walu iso teka mayroon WhatsApp usung isa anam talu talu iso usung turu teka mayad maritim Malaysia it mas siyam. Miyampan eskom om maritim Malaysia paningali katingaligan pagod.

0: Ay, Ming, may pala hisay nat karitano.
1: Adi, pasuang hiilas ng papik. Oruma tat tulun dat suay sumuang bo.
2: Eh, okay ba lo? Ako rin na lo. Man ko pa pasaliwa na iti mambangan.
0: Hey, ikati. Oruma tat tulun dat suay dat mongkap na uban nat karita bo. Antak, pakawago karita no. Miyado ko nanda. Iripa nga nung akita. Aw na po. Ha? Awa kita na rumpit ina karitano. Teka, agahitan.
2: Eh, kailabay lang di mong kap na tangaban na karita. Dahati o sanong pakulot, o di intangay malaw di sa mapingila. Ara ato paking daw. Kaswang po paking suwayam, kimpang pakaguhot pa papaking daw.
0: Hey, baham, tumano na pati kami. Kumanga ako na badadi dat haratulon tumam at tumaning kapete karitano. Na, ang kaila ka nagi. Sumuang kagkarita nga. Aw, Mila.
2: Oh, tapat na kiyak niya.
0: Bah, may pasanang atipaking karita, no? Ako, nga alaid ba?
2: Pamay ko pa.

0: susun kisah jam kau pada dua tengah dau.
1: Ai, Ming, mai pala hisai nat karita no. Adi, pasuang hi ile sampape. Rumo dot kulun dot suai semuang bo.
2: Eh, okey bala. Aku ri na la. Man ku papasaluana iti mambangan.
1: Hey, ikati. Rumo dot kulun dot suai dot mongkap na ban nat karita bo. Ontok, pakawago karita no. Miodo konanda. Iri penga nung akita. Au na po. Ha. Awak kita dah rumpit ina kereta anu. Teka, agahitan.
2: Eh, kalau boleh lah dimongkap dah tengah benda kereta. Dahuti asanong pakulut. Odi intangai malahu disampah pengila. Arah atau paking daw. Kasuang pa paking suayam. Kimpang pakaguhat pa pa paking daw.
1: Hey, baham. Tumano na pa di kaming. Kumanggaw ko na pa dadi. Dat haratulon tuma matumaning kapete kereta anu. Nah, ang kailangan lagi. Semua ang kagkarita nga. Aw, Mila.
2: Oh, tapat na kiyat niya.
1: Bah, may pa sa nang atipaking karita, no? Ako, nga alain ba?
2: Pamay ko pa.
0: Kasalimbahan Boros Dusun, Kaningaw FM. Ang mga manikita daw, mata jam kasiyang kaswabon, kisam jam kapadundod, tanga daw. Kuy, aramay mo.

0: Makinangaw ko sa Limbahan Boros Dusun, Kiningaw FM.
1: Ko sa Limbahan Boros Dusun, Kiningaw FM, karangahan mayat frequency siyam na padam 4.2 MHz. Marikita daw.
2: Gisom jam ko hapadam 2 tangadaw.

pisanangan. Hai yohoi Datuk Francis Landong. Kadauna makinongong kosalimbahan boros dusun Keningau FM. Okay, so ay ko karong udah sinding-sinding itong senong om ikalalangat nga kanu nagi kapoilan miampai molotok DJ dito ang suwal. Kuhoy! Aramay! Aramay mo!

0: Kansan Ramuyun
1: ang kininyo ra kininyo FM
2: Into Ramon ra kasalulan ra gunumurut pagayaman takaw monsoy kininyo FM hebat am syoknya.

Yo pa hakaka kan sa enda tangan noro am kan sayan anti ngai samuyun. Am pa hakaka ko sa napora jam ka sa ra tangan noro ari ngotaka ahono pamahunan. Am raino patutuno ko pera muyun loho nugatara oro hitu yo hino siam hari bulan sila ka onom 2024 monom. Loho na susugata siam ngaringgit onom nga opora mapat ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa 4 nga ringgit siam nga oporam 5 nga usin sa kilogram. Gata kapingan grade karuo 4 nga ringgit oporam 3 nga usin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa 4 nga ringgit 3 nga oporam 2 nga usin sa kilogram. Gata kantalan grade karuo 3 nga ringgit siam nga oporam 3 nga usin sa kilogram am gata sikarap sa nga ringgit oporam 3 nga usin sa kilogram. Am aho hitu pinengkual nu Lembaga Industri Gata Sabah, LIGS. Ampa kaka pasuku aku pia bilin nurangan taka hari ni majanut. Hai DJ Kan Siwan Diun. Yau kaan sayang riun, ampa yang konangan poyo nangitarah bilin ramo. Ampa kakak peli ramyo nangitarah bilin moyon, mayara WhatsApp may dan umpul loho sa siam lima balu siam, onom valu, onom valu. Amrayo staka po ang kiningo ra ruwa rimbay, yo hino rimbay ri Syamson Tingkalur, kupi alasu am sumunuhin abaho rimbay ri Juslaina Imbing, pai, pakulu soguang.

Ya pa kakareno pasukuo ko piramayon kinavalon kawanan ra oro hito intoramet Malaysia. Babal no kawanan dalibong no kiningaw sa lora susuab ikan ang ulo. May amlondom ang ulo anong palakrakulakulaintok. Lasun oro rong oparam talo suku talo nga oparam talo darja Celsius. Kosan dalibong no tenom sa lora susuab ikan ang ulo. May amlondom ang ulo anong palakrakulakulaintok. Lasun oro rong oparam talo suku talo nga oparam talo darja Celsius. Kosan dalibong no tambunan sa lora susuab ikan ang ulo. May ang ulo anong palakrana suangan intok amlondom ang ulo rah kulakulaintok. Lasun oro rong oparam talo suku talo nga oparam ruo darja Celsius. Kosan dalibong no nabawan sa lora susuab ikan ang ulo. May amlondom ang ulo anong palakra kulakulaintok. Lasun oro rong oparam apat suku talo nga oparam apat darja Celsius. Hinong api natutun ko ramayon babal ng kawanan ra oro hitu intora kaupisan meteorology Malaysia.

Yo, pahagakakan saya ang datang anoro. Amkan saya ang anti ngayos ramayon. Amray na patutunok ko pa ramayon ilaw pangimpuasan klas Al-Quran Braille. Am oro rahma mesra ambayra oro. Ambayra okeyo pahilayan ralivung keningaw. Ilaw itu balindra opor am apat hari bulan sila ka onom ronga ribu ronga paramonom intora jam kawalu rasusuam sukura jam katalu ramai. Am ilaw itu va alindra masjid at-taqwa keningau. Ilaw itu ra anak ra kaluahan ra oke yo pahilayan ra anguvas ra Al-Quran Braille ra apa singkot ra kapicean no ulun oke yo pahilayan ra sumindangan ra ulun nasuangan. Ampa kakak pilih lirai menang itara bilin moyon may ra WhatsApp mai ra nombor loho sa siam 58 siam 68 68. Amrayus takapo anting es amang kini ngota kapora rimbai kalandanan ku rimbai ri Angela Bako. Am semunuhin na bahu rimbai intori Adnan Elias Amel guang nilolot.

Wah, siya kapuang kiringo rarimbay hito, pailiray maya ra inatangan pahayaman, monsoy tukir oro kasa sukura oro kalimo, rajam karuo, sukura jam.

Yo pa haka kapeng ko nang ramayon ang kining ramora radio kining FM on yakin tok mo yun ang paing ko nangan po yung ramayon nang itora bilin ramo maya ra WhatsApp may. Ang pagkakaroon no, jam karo limo nga opor amro gamin itra may. Ang nakasukutakan nyo rakapaparan no kasalulaan raho numero tra oro hito. Ang pagkakagya siyao sinolay raho ikaon sa naringo mo yun nintarako. Ang sumunong hito rangan nintangan rangan angkara dya DJ Aida ralom kasalulaan raho numelayo. Santay petang. Amrais takapang kini ngora rimbai nambuyunan Sheila rimbai ri muskari andapi kini takri raida. Ri raida am paparin no rimbai kini takri jona rimbai ri jantan insin kai pantangi daraa. Am hinekin tarako au DJ za sala Malaysia madani pengkonangan.